ལམ་རུན་ནང་དང་དེ་ཧོན་ཐུན་མ་ནི་འདྲ་པར་གཡོ་པ་དང་སོ་ནམ་གང་ཅག་ཆི་ཐོམ་རྒྱང་ནི་ཨ་དོང་ལ་འཛམ་དང་ཨ་རབ་ད་ཅིན་དེ་ཤེབ་ཤེར་བཟོ་ཅི་ཁོར་ཁང་དང་འཛལ་མ་ཐག་ཐེ་ནམ་ཅ་ཅ་མ་གང་སར་ཆབ་ཡོལ་ཁོར་ཁང་གང་ཅུ་རིན་ཇོན་པ་ལི་ཅིན་ཧོ་པེ་ཁུབ་ལི་ཀེ་ཅན་དེ་ནམ་ཅ་ཡོག་དེ་ཁེ་ལག་པ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅི་རེ་གོ
코 텅텅푸르 느끼바 게르킨치 아영롱 업다 지그낭 키망 공기 아랑닐 총디니 토르킹니 차롱숑어티나 나무니 토르킹가 사우 남시라 꾸묘비 산토 마숑도지요 타라 민쿠라 초팡 나르똥 도니요비 덩란바 츠츠레블라요 그 쿵구 나싱아 위츠바나 갑드라 덩라로는 치숙가 그클신보비 임츠나브지니 고알론숭스레 니콜라 오나 초지 디바인 ku tarjigla hesung ni tong tigdura lota ni tarsin ji na gormu yong ti tag tag lu ni hen gor sung ni ku mo sung li ku di sim ber ti xie sung zo kang de nang ber min ku jian gu xi ga zhalim jia tang tang de la mo mang bi ti ku ni ha jang zha sang nang de na chu xia wan de da bi de xie na min ku jian gu xi su xia jia de ri le le ga qi ma chong sim chel ge yo bi di sheng che bi di ra la mo xi men ayar khra min khur jang gu nang de du zheng zhe zhe den zhe liu bi mo nang de song na leng zhe xie ba dang zha la li ge zhe na chi zhe yong a gen khra ji zhe la ge na dang den jian ru a ba ge zu dang tang qin a ding li cheng ma di yo ki er ge chan de de xie di luo kha dan bi di ren ge nam xi xie ba dang zha lu ni ki zheng kha long jian ni chan tin jian wer sa ce nang ge min khur jian na bi ren jie du meng bu shong song 민쿠르사라시용나 키회지에 저거토식방니 영어지른군입정와인 닌크라 민쿠르식소시아바등 참으로회차다와리 원철라 민쿠르직동글리가는 민쿠르장구시키 민쿠르장구업젠식인저기바등 아조아남 야물랍지기비 디촌곤정등도흐산조 아지사 종름등어지글름니쿨제랑쿠르요비 칼로예 고르진리가드추 chigarchun anye kawa yung chilchi mago na maye tgashiliya netakil na gochul jang rtabdi ri. Lunda tgda minkur jangka jiemang ni jiemang ri. Rekhi luri ni luri jiechi ri. Lizu mar naang jiemang dawasung. Minkur lidun satsik darti vzachun dara jiryo bi agimku chiwa dang angisung raja mangwa chunta bi chul chiglam jidun bi arintang jiechi ni jiechi ri. Shkab di di lo chong ri, adiga la mashchag, kibshie jiri. Da lo zhibchil khari, agila tchimbar ni lo ngang gor song. Minkur og dan zani ngor di, agila wa zhengmur lang ka song. Niko la shawa yengmu shigab ji jie sanba yi shong si jibri, ki ngu wo yig jin. A zhengwi lag zan na minkur shig su yin, a jidun mandi. Yeng chibshie na minkur ngan lag dabzhig na, ngay di lag bu shigda tong gisir. So nam ang zhig ko chu na huan lab yu kin yin, ki a lor dabshie jiri. nga chu na ab ji ji ri won jing ab ji jam yin man tin si na ngon jam ma je tr ji gi si re ki ye xie sun zo kheng zhe mi dan sun sa su jia won tang a gi kong tuan bu ni si gi si yong la min ku ra tang de wa kheng min ku ra xi su ken de ge tang de chi sun zhe ma bing de tian la pai chi re xie sun zo kheng ge sang yi yong se yu sun chong mi xian na nge li tang de nam ying tian nem jia zhe ma xi yu bi Lipu jinaang tag mandig siri. Tag matab na matab, sangyin datung rugi si kibshya siyong. Nga siyersun zo kangni pshir yung di, gokara li chokcho yi zuwa shikla chay siyong. Liki ngombi tang de namji sindi. Ku gontub nirvi na gormi sasu chula garsung chame de jir siyong. Shir lukbi minkur tang de, minkur li zu marni nga lap siya jiri. So nam gang chaga dirang apsalang tandig bi, tag tag gonzu la siyong dig siri. ngi shjun me chi pye ba yin mi yang chi re ma chi bi ngi jing ge cha ma phi le lu ni ki jang a ton de mang bu ni su me yang ni jin de liang hua yue ne ko de nang ni zhe li chen la jiu yo la lam ki sa ce dang ye zhong ne ye la wa le se wa ri mo xiang zhe ya meng ta ra nian mi kang de la lu zhong di guan ji ren ni man kem ke di ni zhe la ji ta bi ma di da da dong lem ka ren zhang di 但是个啦，没收几把的，和这卷钱。

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ada khantal hopa shiwa mutem gato ada chi khantal hopa shiwa khanta muto ada hocha shamba di shana zak shen zak tna ta mu shen gato nan jo ko ko de sad shalong ta sad de chen chi gong pa re ita ka sad de chen ga na de ma je yi ke na pula so khar jin san kang gi gu ni ja kha wan da tri ki gi ri ma ji ki no sa sha sin cha thang bu ri a jin san kang ga gu ni din san nga ge chen ra ta gu ke ya hi gi ti ku kang ge a ta chi ge san shong u mu ye kang chen bi a da yang ta ku ri jo ri ta chi chi shi cho san cha wa ta ta chi ji ge jong ga nan ba sha pa kiwi ngajja mati thangzi li dada khundara khada jatana sadanja chanad no tira sadanja chanad no na chika song kata jiri dara manzhi yuki nam aanda kandara zhangdata ya dara manzhi di ndada yo dara manzhi yuki nam pula sokhar jinsan kanga guni jikpaan datar khigi ti yuki na sosor da suri ya yuki na sosor ngani jopi tse susi shini ngani jopi tse susi shini jen su chi kan sula she su chi shu chi chong jen su chi ganga shu chi wa jen ba na pu yu ren ba na ma nang tang chungse chungwa lhopa na mutang dana lhopa di muwa joka sada shalunga na lhopa di mana jokno da tanyika yurtsika tukara gawa mari ya teli chung chungwa am lhopa na khinta mutang khinta zowa shen hojang shenpa na mushenta jikpa wu da orgu ngi tamu shenta ha yuki na soso ngani jopi tse de yuki na soso ngani jopi tse chichu tamandra mugu ba sada rechenga nana yo sada rechenga nana yo tangjikungu na yo jopi tse soso shinin zhen su chi shinin zhen su chi kan su la xie su chi shu chi chung am zhen su chi gang shu qi wa am zhen ba na pu yu zi ren ba na ma nang tang zhong se le chung wa am lho ba na mu tang di li zhong chung wa am lho ba na hen te mu tang hen te so wa lho zhong shen ba na mu shen te zhig ba wu di na a yu a chen li a yu so wa hen te lho bi gu ni mu shen te zhig mu zi a ā chīngā rāla hāsīng lā tīvī tīlī chāng sōvā shēngbī sī tsamir tā shukū nūn nir gārīn dā sīdhān dā chīngā lōngyā dīn cā ngā rīn rīvī tīnā dīvā zīvā yāngshē īshī kāni mī vārt cāng shīvī jīn sīn chī nā dī dīvā zīvā nā dīvā ngā vā yāngshē īshī nā mī chūn rā kā chā tā pā cā rī mū kā chā tā pā cā rī mū gān chā tā vā cā rī mū tā mī shīk sā rū nū cī nā mā rā gwa nī gā rī mū gwa mū cēn rī mū mā khit mū rī tī mā tū mū gwa khir mū wā shēng gā tā dīvā ngā vā khir sīr tā kār tā ngā rī dī nā
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
우지 간라 마르페 헤켄지 푸니 흐똥 성에른 용화 임바 총르군 데카송 요나타 아다 림그 잉그 잉그 지촌주게 너 이끼리리 떠나 우크 봉신 처용 고고모 우크 봉원데 신처용노 당상 치치지 아냐 빠라다오노 녜니서 마리라 아지그 최종가 나닝이 지 통화 가카가 나비나 디 우크 봉우가 팡 안팡 아자 팡 우크 봉우가 팡 지마 지마 지마 지마 송게야 어 다 회주주나 동모가 우크 봉우 니 칸 너무도 요잖아 카 저기를 좀 하지 너무 그 손에도 깨야 가 저기를 씻고 있는 모두 그 손에도 깨야 나 저기 때티나도 모두 그 손에도 깨야 그랬다 판 그거 판 제마 제마 기초 기초 기초 한 손에도 깨 디디 아메리카가 치치 가거 지우는 동고 노고 랩벨랑 땅데 랩벨랑 노고 나나다 모두 깨 때티나다 아라라하 아 아주 모셰의 놈의 때가 아 모셰 테메르 노타 영토 화의 노타 랩벨트가 나니다 시트가 그쪽 얼롱아치 얼롱고 봉우가 방아치 총가 시칠 라라하 아체 그쪽 봉우 총가 아 총가 그아티나 총가나 나그 봉아티나라 총가 디나니라 아체 그 봉우다 우기치 봉우다 하그 우기치 봉아티나라 총가 디누그 사샤 건가 연천장라 서드 완천장 이거 이거 안의 삶의 지적샤드는 많은 삶의 지적샤드는 마르디 우두 낙샤빠타노테 토나디그즈지리야 랍베테티나타 토나디그즈 사와그 츠키 케이그 랄라하드 모셰테 많은 삶의 지적샤디 많은 즈구웨드구 케이그 티 많은 마테 안의 삶의 지적샤드구안 티 크메크 아라 마니가리 도마 이끌금 문저고 뭐 이너건저고 뭐 이너가 저저다다 다로 다부시 특티시 지나 사우인들다 이티시 지나다 아 아라 마니가 축사지자도 용게 특그 아신지다 아 마근저조 특특메 거는 뜻이야 야 근저다 셰파토 소탄 츠탄나토 시우지라 마르페 겐지 프니흐톤송의 쇼와임바 총데 가칸가가 주리 쳇베네 쇼위에 달라 쩨바 렘바 셴바 흔트 셴바 쳇베티레 가칸가가 주리 쩨 렘호 흔트 호 쯔슈슈 쿠쭈 쳇베트 Adiwa niwi cha chan ya nya zi shini ken shini ken de a ta zingi tai ma ne ta tan de rao ke Adiwa niwi cha chan ya nya zi shini ken yin ba chong de xie ba ji zi mu de ni wa yin gu ke xi ge zi mu te me ke te la ka zu gu ke cha chan ya nya xi ge zi mu de ken la 특등 애들이나 특히 마트에 다치지 던다 다이키지 자자 야냐드나 틀라카트 니와인즈지 디총거 시영상 요와 헷겐던 예닌 중화 총거 셰파가 셰츠 총거 인진츠 인진츠 나윈즈즈니 시영상 요와데 헷겐던 예니 칸 용제다도 시헷겐라 르그니 용고가 자자 야데 시 크르바 시가 Dekana rin guga. Chepper Adala Tinlo Ravarsan Shonu Ti Tikchu Chepper Adiva Samba Adiva Sambi Ta Ta Na Zi Chini Suyimba Tsunzi
kichuga shini sura da ta da na zhuga shini sura suyimba chung shepa shi zimu shepa shi zimu shepa imba chungga shi zimu sutang jarwa te chira da ta zina da shi gada shi zimu te haya anira suni gu vantana jarwuka da ta zina shi anita suni gu vantata jarwuka shi zimu te Chepar chidhara na kichu zhugu chepar Adha chan lho varasmi yunu tiri Adha chan lho varasmi zhugu re yunu Adiwa zhwa pa pa wa ma gha shini Chi yinba chong de ma cha shen chi chi Adiwa zhwa pa pa wa ma zhugu shini Chi yinba chong de Shepa chi ye yerya yernu re Yaka maka tkhnu re Yaka maka tkhnu ti shepa re Pa, pa, wa, ma, wa ta cha, tkhiyagde yuwa di na, me kudna ka gu yu kudna ka nga dige songa, dige songa ya da wa zhe de la, da zhe de la, pa pa nyo yuwa wak ma shita, dige go, wa di mendo ngu mo, pa di mendo ngu mo, pa pa pa, a de la, pa pa pa, ngay ti tondak di kani shona da na, kanji go na ni, Chechanga tagu wata, shukhu chechanga tagu wata. Tana, kayu nimu, yishukka nimu na, ka, ka, ti shono. O, pa, ti, datane, ta, paga jame na, paga jame kizna, khori chona, yang ta, ka, tiga, tira, tira. Yog, paga jame kizna, yang tira. Ngin, di, che, tundu, na, miya. Kanra na, pa, paga, pa, ti, che, tundu, niya, na. Ana, ji, pa, che, tundu, pa, che, tundu, ka. Ta, kichu, shira, shira, ya. Yīngā, yīngā tīnā yīngā mēkā, tā rīngā nāñjūgā māshāna rā, tā nyāna shīrā, pā, pā, pā rā, rī chū tō na pā, pā, pā rā, tā tī dīnīgā tīkā yō mēkā chēpā tī āyī nā ndō kā, tī ngā ārtā tī mīchī ā, mīchī kā kā tī tīkā sō nā, tī mā gu yī shū rā mīchī kā, ngā yī shū rā ndā tsā rā mīchī kā. Pa pa wa ma ku shi ni chi di xie pa chi ya ka ma ka jer wa du nu ti re chi ni jer ni along shi ta ta yong wa du gu ke along shi ta ta yong wa du gu ke ra ta we na along shi jian ta yong gu ka ka nga nga ta we na along shi ta mo ta ka ge ju ke wo du dun ji ta to ka nen ge wu ke along ge shi ti ni ka ta ka ge ju ne ti ta ge ye ra chi ge ju ne ti ta ma ra ba yong gu ne ti chi ke me ku ke Nda tangma uzi uchi kiwa tangma gan dek shiapa chikhe jignir na Sanga nga chi ligtangne Uzu karzang ratamu sanga nga chi ligtangne Ta umbu ga nani ta tunna ta Chi umbu ga nimu chi gna sgnu ka ga uwa chir ka Uwa chir na uwa ga ganglu ka Uwa ganglu ga chi chunga ti da ta ne ta Uwa chi chung shi nir Khsabya shi nir Ta uzu uopa ga Amarchi kanani marchi yantzhan la marir gashyapad gatongra alata Uzu ti ngun tharwaad giri, ti xing ngun tharwaad giri Chepar chana adala chanlo varamata chunga Dachu zhu ga chepar, dachu zhu chunga Kichigin uta kata adiwa zhuwa yanche yi suni yantzi giri ya Adiwa ngawa la putang manang tang mu Yo tsu diwa zhuwa tang dhaga ra shinta mu meka Tikata diwa zhuwa tang man dhaga dhe jira Diwa ngawa tsa tsa dha la Tsu meka shinta mu ga Shini meka shinta mu ga dha meka Tikata diwa zhuwa tang man dhaga dhe Tantro hwa yu na Hwa yu ka shini tang tsongye mu tsan dhe Mu tsan dhe Jita jinta ta shini diwa ngawa khsita karnira Khsita chika karnira na tsa soo di song tangzga da Tsa soo sanna cha soo jirir no tido kuti khsita karnira Sha sa kha sa hani sita ma kara kha karmu sita karnuga jinta chara Khu na na tsung yi yuki yanyi wata nara Shchi chida ra awa Awa tsung ni uwa gu Chini tang tsung a yin tsung nara Uncha chini ma tsung nara kha Hwa ra tsa tsa tsa ga shi ni ma tong Ti ta ka tsa su sa na shi yi ten Hwa na wa tang jera shi yi Tang di wa yu ka shi pa na Chi zimba yin la Hwa la tsa ni alag manjong war Zimla ka yi kuwa go kya
Yakamaka demine, tutkinjumine, tlakati guatne, wadi tlakati nacho, padi tkinjumine, wadi tkinjumine, tzguke. Diva.

0: chechen delpsil rangmi lam khar la ti lam tun uche chamchin che lam ba
1: chechen delpsil rangmi lam khar nga ti nyam mu tam chin do ru che la phien delpsil lam tun
2: reidong nam ba dereng na lamgan sen jina konung yishe no dum zran dali khapa lamgan chala jilon she samna ngi chu tge den chi gi sim nirga sam dan ar nga gar kdim de kapar dang dali tina chwa tenan sam dan nga chi nyam chi da dong nam ba nam lam bum su qolang do dong nen zga chi ni ju ye

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག Sojin Chikotun Nichi Mangi Shemjig Tang, Wachul Shemjig, Lakhzil Sarpil, Tondi Jantan Jarabchi Chi, Yansim Nimjin, Maksil Rinjirin Yopatang, Sansil Sartu Chibri Tang, Narvi Stabdin Jirin Yopatang, Lakhzil Sarbjir Tang, Jamji Pobjir, Narvi Demir Jantan Jirin Yoching, Tondi Jar Yangsu Sarji, Ftamir Jemjuk Sandropin Yule, Sansil Sartu Chibshi Go, Jinchil Maper Sakung Tang, Sanzig, Lakhzil Chi Yansim Dirgati, Sartu Malak and Jansu Tang Ponjin Jungatang, Xartun Tabji Jin Jansu Chi, Shogdir Jatub Jin Jansu Chotasambi, Gogni Ninjin Kachirin Topin Yola. Sansil Xartuna Sikola Gamshichi, Jipa Namshin, Samuel in the Ping Womps of Shiji Tentabji Yola. Tangrabji Sansil Gompul Shongrabji, a Jerem Tier after Tarshim Shiola.
1: Sansil Sarturki, Pilji Sarbatang, Pilshok Sarbin Dente, Zamdankar Yaku Suji Kaki, Sansil Sarturki, Togil of Shemi, Sarbat Holshiti. Mount Pi Huanjurtang, Sansil Gompeti Gokula. Lagba sanga sobjin yual. Ngarang su chansil sartu kyan dandir chenpun di nang di ji se li manyan bi ngepar di ngarki chenpi jenyak shi di togi la zonim shi ki.
0: Jirjir gongjil shi pi chan di rangarji ji huanjur tang chansuk gongpil lan zamlang shiw kanchi tornang shi ki pi jimri toyo ba tang. Huanjur donpur di zamlang ga ngani pi gani sanyak san ba tang. Huanjur jang mixil sotri mangpo shi zamlang ga dandir di lep yule. Shogumchon ngepar di xawur hi gi ba na Rangji Chi Huanjur Jachun Hajang Cheying, Ngarjin Pun Cheying, Stom Machiwatang. Rangji Chi Huanjur Pemjin Jogjang, Ngarjin Pika Malapatiril. Hto Nikung Lasur, Jishin Hso Tongur Deni, Huanjur Pardon Yongur Kendak Tongatang. Jachun Jachil Tongvi, Rigli Janchi Gompil Tongtang, Pumatan Batil. Tartan Zamlang Diji Chitla Tepi, Mambur Yongzur Domna, Matom Shipchi Yimi Sambatang. Rangjila Matom Ship Jaksam Tayopi, Samatang Rub Jantan Jirgina. Zamlang Diji Chitla Tepi, Mambur Te, Rab Chilang Pardon Yongi Batil. nga chu dar ti dar ji che che la le bi men bur che ton kong za chu xie tang tar ton chi xie pa tang chuar ji wan san yi ling gong a xi ti de ter xi che ko la shu ton kong chang ma nga chu zha jing ga lan dang am de ter lam ning lan zuo sa me bi lam xar wa geng de yu jin na chan zi le xar tu ji tong na yu ba tang er ji chi ni zuo yi gong pa la geng de tong wa tang ma san ju bi gong pa la geng de tong wa zuo yin ba ni xar tu la ti ni gong pa la geng de tong wa zuo ren zan bir bo ji shi jin ju xi tong yi tong na yu ba che le
1: ni ni xin wan la ni yi ri xi la ti ba yin de le Chami Sarji Sarvati, Zuli Sarji Tungsambia Nachin Jigushidang, Kalchi Parjashit Chariobi, Gulashavi of Zotin Lirija Gotsala, Hushin Tejin Badang, Rangjaki and Zamlinga Chami Tsumra Chihichaja Shell. Jerchi Chilmer Nyamjil Hanshochi and Huanghashi Batarna, Chami Sarji Yi, Agura Tongshir Chizu Dami Tsumra Jaja Shell. Jetun Chimudang, Chensi, Langchir Chendil Javasu, Ravser Chatin Lakselti, Chami Luxel Dang, Nyamji, Yongji, and Joksan Juadang. Simti Parandu Dang, Mizi Arini Pejin Juadang. Chilma Zubi Nyanchi Dang, Chichi Luxel, Nyanjin, and Hemin Tisantan Juadang. Mani is the Mirror Jimar and Juwa. Shelly is the Mirror Chiran Juaji Dang. A Machu the Mamil Namcha Dang. Kalu Arangir Alankur. Chimli Shabshi Chilmachi Wansum the Jeriola. Mizi Arini Chilma Ladder, Arangcha Peri Samshi Dang. Tobjunga Nisil Tel Tombul Tavishol. Jerchi told the Alang Shok Kachiki, Termana of Zotan Liriche, Gomia, Wabjistanga, Norva, member Tawayan Badang. Dear Shemjig Sarpetang, of Zotan, Vestal Chiefsin, Arjakuchika, Sansil Sartodang, Serum of Zotan Liriche, Chetan Javi of Jamar Tawayan Brandochen Hual. Terma Zunkin Swadang, Arjaku, Zokoki, Termer Goldba, Shamni, Luxeldang, Smori, Zansa, Sojino Barelchi Kundi. Tetra, Stinsuma, Nala Samlun, Dendashi Korsum. Arangel Nila. Chami Tsumra Chihi Chajina, Natsu Lakzel Dang Zotanibi, Jansu de la Katil Jetavam, Natsi Arangel Chami Chetil Turistongi Bimatil, Tatunga, Gantu Jenichi Tsumra Chizum Zangi Parshel. Dishtavi Lakzel Sarbatang Chakung Sarbatatung Mampu Yobi, Shabati Natsi Ditang Wavlatan Badang, Jakuni Samdustumba, Denti Tamzim Sheba, Dantiki Gapilastumba Chip Shagi Parshel.
0: Xartu lartini gompa larkinda tongwiin tabji lagtar shigina, qir zavr jirwana rangshtin xartu jiniba qirag tongar gipa tang. Ergehtig chehina gjigsu tang lamsu jingukshin segipa. Tongchin nekhig tangbo yinbi cansi jivaghanil xtokhi qinbu cil gangchir goni jangzhul tang rkathong shigipa bjirhila. Maung par kaabshuk ce rangshtin xartu nekhig qirag chigina, gal chehina vloftin jirmil qi zhungku chachi dambi rangshtin xartu jib rulam tafchu gipa tang. Rangshtin xartu tang zognal togil, gompa lan nagchur, maung ba tnitil bjijib sheshuk jinchum shite. Xartu jianchir jakim zichim shepi gomtub jiamchuk saktong giye.
1: Lu mangpurum batsum shi babjil, rangjir ki yashe yongche cancil chetsil yargi chenbu shung yo badang. Kyabkong gachin kagji zamlanga huantunu jil thib yo badang. Kyabkong kagji jiji kani, shibji kandang, chaji kanan jirzhin yuol. Rangjir danyil sartir ki vzuli jandang, chachin chan, chongchir dang chongdil chan, shangli dangrub janji, jishji ga devshji gda gompan rubi, gaxi dikibsil thib yo bi, rangtana sartul shepir, washtung chenbu ndonchu shi yo badang. ngana ma chi bi gel hu chen bu don chu xi yo ba shel
0: ni la mang shen yong yo le zhong hua mer ge char der la pu che yong jin ne zuo men ngeng gin zhe ba xi ta ni ma re la ran jil dar ji che zum xiong na cha bi guo xin tang no xi de zum ji qing yi re le nian yong ding ni shen na nan ge ne guo ke tang luo dang ran shi le luo ji ji guo ke ne ta ta ka ji ni la kun zuo dang nga zu dar ta chan zi le xar tu de gen de dong wei luo ji ji guo ke ka chin xar bi dong ta le bi na guo ke ba ni le ka ni chen hu la se bi ngepir ta korkum da manchur tamzim sharki ye.
1: Nga tsura gerchi gwenjil shibi lungu simchil kharang lasag bi, ngipi mangzhi shtambu yo badang. Rgim talni sartul shibali shungbi, tarchik jimri yo bi, sartul aftani gompay la shkandil dungbi tankin vzongun zomi shol. Dertena lagba sanga zogi badang, rangil chigi bashti, yakub tang marig la tabji ki donyang gachin dambi cancil ki jizhi yimshin, samlu yagbu korwadang, ludang shtambu shungchil di jitag zogi. Tetar maafshin na lorji ki gohkub khursu baadang. Tana dili jing chiwiya rindunan jil gili chi.
0: Nirtung jaksam lordaak sambar, nir jayung sati jirkab jangni bi jinsog tangni bi togu, cansil tansog tang, cansil lirik ji ayun ji, chochung nyamdil jimula shikib, duandang dara shik langmyong yola. Fji chanif di na, rangji ji cansil xartu jang mangji tatung ftambu me baadang, rangrtin xartu tang, chabirta tangtuk xartu nipa tatung chenbu me la, ғына чи чапкүң жер нянғыр жарвий лағцылық жаңғында цио би, намбағы жерсей тұғып жер тұмай барилы. Нянғыр жарвий лағцыл арынғы лағдасына, ғжэнің жаңсудың ғонпы жарынғы ғынғымжыл сын тападың. ғжэнің жерсей тұғы ржакып жи хуанжуру дэнжіғдің ржасуң дэнжіғы, дэвжініп шуғы жантығып дэнжіғып жилан ғансуң шетабы. Нам енрон мұғы жанчин ди сынби чите, рынғы маңғы бұйып жантапчул манин бадың. Нам енрон мұғы жанчи цанцыл жымжилар дэнни, рынғы цанцыл чецілін торық дұңбы ереван чанманилла. Ржакып жантығы лағцыл жи сыртуп шите. Nam yenrong, zhenji sim zhangshchang tewi zhangshi manyini. Nga tsurg damka zhenba meipi, rangrtin xartu jiv zhulimba shikta mabchul tamil rili.
1: Liglinji nga tsur sabshil shidun, rangtu wa rangpil shagini, zhonghua marigim danil, zamlong marigji longtan jangir longtabi, baitu jiv zhima yinbaadang. Rangtin xartu ni, nga tsuan zamlong cancil ki yangzir nyagbi zhulim nyagji yin. Nadun gangyul xivshin, camtsum mebir, hirtaki zhivdi nambadi girgi. ngagda lomang chorjang tonji chayang manjongwa shemen nyen rangta na sartu jiba ne chwa khunye tartang mashchang tartang ga chilchi in jaba shig mayun la ngonton la thobjung sha ji gopa mayin shang rangnyal zamlong li lokir sha ji mayin ba ji ne mi chaghi nga chi ngar li harchun chi jevchi chansil beri dang nyam li pe ni jevchi jenang ga chansil thon khong ni bu wechu la yagbu she ghi
0: Цариг лагцэнэн замлан гарамжин чэнтэн, дэрэвч гарамжин чэн ямби, цариг лагцэл гомплэх тунна ньэпэртэн замлан лартавийн тунжа юги. Мэнхэр цанцэл хзарту тачи, гна чи тугэлтэн, чамэр вэчув шэпаады, гуларшу хуанжур чэ джэпсэлэв чаджэв шэдэ. Тунли тан хуанжур джанцув шэпин, джанжэр нжэрдуг тэпсэпаачэлэ. Сожин чэ джэчи гомплэн джанри нэнгтэ, рэлэм цангма мэгжэн чэх дамбэв шэцар юпаадэн. Nga tsu di nang ta shik chungmul, ngepir tak tankil sambig rilam tar jandirv shegi bi rangang chenpo rang meyla. Rekur xarwi cancil xarji tang, tunli xarju je gorkub ka chin lagda sangi na, janra xar tanzig bi di ni di nang tesib shepa tang, tanan janra kag jik zotib shi tanzig gila, di togni ngarang tsu jandir jik rilam xarwaq danbub shemkun xo tang, janra xarwan zimkun jik zotib bachak par shegi. Gasil nga tsu xar tang nipan yonbu shik meba tang, janra xarwan zig baam xotib bap shepi nipa meba yin na, nga tsu gorkub rakamar zhila. Gorkub na nam yang jagdig yopi malan korwa tang, nam yang samlo tang, damba tang, zunri yopi malab zhig yopa shikchang zhila. Rangji jim yongjir je gompil chota, ngami yi ji san jang, di rungun la argil thaman na, ཁྱོ ང ཚོ གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད དུ གོང སྟོབས བརྟན པོ ཞིག སྤོ ཐུབ

0: Tsikintangda kāng tari khaksan nīgu kāng inna yashin tsōmo la chōng irewa tōnari. Tā rewaan tōn tōnu mō rāng nīkara xinari. Tā xini ma tsika tā sōnggā kargayang, jīngjīn tā tāwuz gīnara mārgayang, tīng bāmbōng rā hatsō na tēnda di lōlanda nīga rewa. Tōnza la mā tōng tā zīnu,
1: tā jīn
0: sīntamuz gīn.
1: Nari.
0: Tsikintangda tā ngā rāng nīl tāwuz gīnara yāng rāng gā tsāmo yashin tsōmo dā Jangan kita kah sahur kerjanya tentang kadaiina, atau isin semua kita juga aya, isin semua kita juga kerjanya juga sekalian tu cikaran kita ni, dalam kita yicira, atau cili orang ni, dah ramu kita nak temu kita.
1: Ya, di di di, kau cinti, lo tu isin semua kita, cuma dalam kita pada siang waktu lain tak sunun, dah cik na, orang kita batun kita cuma di di, ni kalau kena cian batun sunjin ada, yemen batun sabda, orang kita Та айда амни тава дзун цунжина янг морон гэди дартага варда нюри вкянгэй ди анчэнэй лобжунгаран дагалага шиг гэммай нэй юну гэ чамжэйдэ ди хэнгэ кэцу цамагэ нэму гэ чэг пэтта шунгвагэ ломарий гэ чучэцукуртанга чэсангэйтан нундала гвадэн чэйшэнэ ян
0: Yamma,
1: di mana mahu pasukan jinar yang mereka dah ama mereka cundi ni zongi, celing di sana tersebut di mana mahu agen suah agen cundi, tarung mereka cundi nara, dah sopchin lah sukan di sana tarung thomar, jenam bagun di takjung hijora, jatuh kat tengah demu kerja petisong agen thomar di kesang itu nara dalaji, rangrang ni taniran bapai ni losoh tanggus ni losoh tangju, nazo hajang kerja cembuli, di mana dah jigen ter cerang cundi nara yang 다대랑그 셀리콘비 티춘더비 자리 출렌선디 잔저 당르니 이끌름니 너무 그 갑다리 논달라냥 타파니 과든 체신인 야
0: 럭스 논달라 과든 체
1: 야니 그 데모크
0: 야
1: 데모 다히델라

0: 야안자치덴비니엔쿤조부남바체초데무이나 Dina tsamdanin eche nama degung galiantsan nga godi yonu lakchitag ngocho zigil. Tumar, alama latar chig jinchin pama ganla ku sergunu ga mangla shigtang. Aya ku tsomu ga anangvi gorju sergunu ga galiang shig. Adabi ga ala kar kar lengato sergunu ga mangla shig. Angitib joma ga amayil simu sergunu ga galiang shig. Shkazang jahi tang shkoncho chab samku ji ga choba sergunu ga donlen shig. Tumu joma ge yu pama langgu niman da sergunu ga mangla shi. Parwa joma tang gansang ghangmu ni ge shang tang minji sanji sergunu ga gliang shi. Bama tsu suk ge lo sang nang ge mizang sergunu ga zirghi ji godi shi yul. Dina derang ge lintsan di chi tumar godi ge yonu lakchi lama latar chi ge jenchin pama ganla ku sergunu ga mangla da yin. Dina chukbu namba ge yang amanglanda panchana lakchi kar samna nga tsu tatung khanga kabar ngang chang thiga wadan chiga jisam niga sandanar nga tang thiga wadan chiga jisam niga sandan chiga thiga wadan chiga jisam niga ar ngaxam thichiga kalamde kabar yungbar rgasa shi. Ya dina yang chukbu niga kalamna giyo ka chi chukbu nda niga kabar nilain zgil. Oye, chukpo chu dimu.
1: Oh, chenon dumma, dimu.
0: Dimu yin, di na chukpo ga degunga warnang chanje ponya ga lentsin di chi thumar nga chu tatunga kalim di kabra yung no rgasa yil. Di na shuni godi yo nu lakchi derang ga lakchi tangu yin na lama latar chik ga chanchin pama ganla ku se ergunu ga manglaz ga yin.
1: Oh, chik mangla to chuk gondan bak zu yu tatunga chi namba ni wakshi karna yin.
0: Kwa chan chi?
1: Lintsin jingwa lima metuk mungla zi kodugi na waga.
0: Are, lima metuk mungla zi tanga jima gali nsa nga chori wa zinta kodugi lago?
1: Ya, katan che.
0: Ya, dina nikubka dimu?
1: Ya, dimu.
0: Wee, dupo cho dimu?

Ya chokpo namba tina chamdani nga chir the big le khara khara lenga do ser kunu ga manglan de sen shin ngju yil tina yang chokpo ndi ga thang ngoma ngoma zga yang thang kang mang zga ari wan don sil de tang the big ga manglan de ko ji ma thane re tina thang ngoma ga len chen nga ki kha prang de tang the big ga manglan de yen chig mani ko ji ku ge ser ku ke tina ta ta yang chi da de chi ngam na nga chu len chen de nye yo la chi ri wa jen te ko ji shi yo la tina ta ta yang chi the big ga manglan de nyam sa ji ge yo tapi mondeshe

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudgiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thunna rata, nga thakir ta yuwa ra maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ama ta so, wali chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi jigir adawa na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gaimo shunga dhakti na kini adikchi zin yogo no cho maksa se ka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigita ngay khinda ta.
1: Ama ngay ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar chikalo songnuriya. Aka.
0: Oy.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchikuna chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njog wala. Nga ngolo kuramu. Nga natukuzo na chazu khalong gurauk. Cholo gurauk. Chansong mankang nita shangchin yungi nyamli manchikuna chukuya. Manrindar kajimik. Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtang jina rhaagwo. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimu nire.
0: Mangamu.
1: Ama, na nache mankang na khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tg. Dyn dyn ya.
3: Shkang lg kwaarkal na na Zhangsong man lam. Rindzir bagnil shung na Zhangsong man lam. Zhangzhi yung kham chg na Zhangsong man lam.
4: Chidya Simkongni Palabi Ghazimil Jilagharji Ngato Ghalghulab Jihjobi Warnanga Ponyarifgarcho Warnang Chinji Pony Chidya Kabarlaw Giyol

Ya da da tchin dang ge nyang ni bi nyang kun zhu bu nan ba da sta che ji ge nian leng ten juan shen ban de cong nu ke le long cheng ge wan nang chen ji po nya ge ta tong nen chen xin cham de ni ska zong zha hi dang gon chu cha ba sam ku ji ge cho pa se er gu nu ge dong nen shi lik che ya guo de yu le ti na cho pa se er gu nu ge dong nen de dang zhu ge de dang ti er jin de nga chu den chen de la nian ji re ga nu ge lo lum nan ba yi na chu ge zhu bu nan la gua chen chi shi ju chi la chi nan ba la yang che de lik chi ker ni 从你三岁能说

0: Nyam ka namba chetso demu. Derang na jersi cha da tkpi chi simcha dangay. A jersi cha da ngawi chiv jatgay. Wursi cha da ngawi chiv jatgay yinay. A za mungmur yinay. Shunay thangdiya sanjir nyamdug lenchin cha nangtu na nabdi chivshili.
1: Xi Jinping ji arasa karpi sanzin lan jamchilag nangay.
0: Le chang gen gwanzim zati. A jaisil chishib khanga a jenli tin chukdi.
1: Tsoo la chiglim nyar tawar jenzin dangay tarpilag tongbi yujigamil chukndabdi.
0: Tsongwe Xiangqin Tengye, Jinli Ayun Hankengye, Dinsukdi, Wushu Junjian Gunzimshi. Shunni Nangtola Shibda Nyanruwa.
1: Ada Tegbi, Tsi Nyergi Ninja Nga Zhu Jakobji Zhuxi, Xi Jinping Ji Beijing Diozhi Teir Janjun Kangda, Arasa Garbi Sanzina Lukashenka Lan Jamchilag Nangay. Xi Jinping Ji Tandona, Zhonggu Tang Arasa Garbo Na Pantsina Yechi Tang Ar Jabchir Xe Bi Zhugbu Zongo Tang, Tamung Dar Ji Gongpil Yongwi Ar Da Zhug Zongo Yin La. Ar nambak gan da chun yung tabji chukbo ang yin na. Zhonggu dang arasa garbim zhe wir javji diwa jie nyamsil tagni. Nyewi lohi rang chongchudun peji shongrdi. Lorji jie dirkub yakhi sa liba. Shukni jie chabsil tala pansin yechib tambu yoba dang. Bicim tuan wir jachik lamchig nyamchun shi wii chumri lakhang. Zoghna da nyamli liag jir ganda la dantik dang wii. Shukmung tangjur la pamzhi jibshig yola. Zhonggu dang arasa garbo war jie ar namba gan dang shoyong nyamli di lorjin peji jie wlabjin dang tan la. Ar jakub ni jie magmang jie gajarci kepan dang tan ba dongi li wdenghaam si yu le. Xi Jinping ji nan jib tando na. Zhonggu dang arasa garbi war lan tabji jim jim jir jin chung dang. Shuk ni jim jie wa chetsum to sar jimtil ngam pe war gandalub dang di. Ar jakub ni jie magmang la ngar li wderchilub jengi. Zhonggu shuk ji arasa garbi ar jakub jie wdagang dang rang zin na. Nga kong cha chang ji song chub xie bar jab chur dang. Ar jakub rang ga ni cittam tan bi yin peji jib rolam tab jo bar jab chur xie di. Mung ta da arasa gar bi yin peji nzub chan ta la rang ni jir chug ji rogram xin dul yu le. Ar jakub ni jib shuk su si ton kong gok tong xie ni. Ar jachik lam ching zub chan la ar gandal u dang di. Ar ngay ghani nyam li ji nang tun pan sam jen chug sak tong gi. Zhong kib shuk ji arasa gar po shuk dang nyam da mi rig ji lirka lak jim tan zub bi nda xie nyam chan dang. Zamlung ka jingu qinbu zhe lglan da darwa. Nyamri la jian zuga dang shanghi nyamli zan zhiga zhugu shugmung jinsun lang ka tanjur gu zhugundag la khimtani. Qayongil qibi zamlung ka danlang dokhi bshendul yule. Luka shankh kub dandu na. Zhuxi Xi Jinping jir jakub nigam zhe ura qadangzhug nang ura yungsi mimtani yule. Zhonggu na arasa garbi ar namba ganji tabji rukur da yin. Jakub niji ar ngigni la nyamli chun yung ni qdangsib da bini. Arasa garbi huamjur dangab jatsukun peji lar javjur gajin donchul dhibshi yuwa. Arasa garbu shugu ji zhonggu warjim zhe ura tsamtim tongchim shijin yuwa ba dang. Zhonggu shugu dang tabjim zhim zhi la khirnun dang. Nyamli ji chakung arjab zhe di. Arjakum nyigam zhe ura peji ngar li qianbu liyambar gandalak tongubi rigibshi yuwa. Zhuxi Xi Jinping ji nzamlung ge jingu qianbu vzhib duan di. Anadun za zhaga chapsi ji toni tuxu shi bar gandalak dang di. Zamlung shibdib danlung dang darji yung urib shiji ka qimshig. Arasa garbu shugu ji zhonggu shugu dang nyamda rjevche dang saka ji litun tal mamtad tanjur samu bshini. Zamlung dang saka li ji shibdib peji dang danlung la nyamda shkapilag dungdul yu le. Wangji njamchil la shiga.
0: Jaisil chichib khanga zhongli li chenggi.

영어 자취는 고 언제가 저러나 지니야 영어 뜨거 목소리도 시바야 지니 영어 틈을 틈을 소모 지니야 야 틈을 찾고 시라야 지니 Ya te sere te ke che o chi je re ya Ya te ne ge te sere te ma re chi se ma Ya mi to ga re se da wa chi ni ya Yin ge nam ti la du ku ma chi la Yang chun zhe zhe ge lan zhe ne chi ni ya Yang ge nam ti xiu lu wa re ma ri la Ni qi ge yam su qi ne chi ni ya Yang ni ma lu ne bu sa jia chi ni Yang sta ge re ni ge re ku se me ri jie ne ya Yang kursum gala nyao li chi ni Yang nyakar kama wala tsenda chi na ya Yang sa tista gamar zom zom chi re la Hwa ngar gula gaya amtir da ra chi re la ya Yang nyachung sta la zom li chi re la Yang sta chung me lan zom le jing re le ya Yang xiang wu zhong yi tong da ya lin da Yang xie mi tu ren gar qian lin da ya Ta tong wu jing na yu bi ya li ti Yang nye kere keng aran jang da jing yu le ya Yang keng la sang gin kong da ya di yu Da sang la yu aran la jing da jing yu le ya Yang ni ban den la jar bi ya di di Yang xia tu lo ge ma ru ni teng jing da ya Yang ni me ge gong a cha teng rin da Yang ngo me le che ge an zu ku a jing da ya Ya che ge zu ka lo cha li ri xiong Yang le ge la he ru ra zhe jing zong ya Yang nga zhu se me jie ti zu le ri la Yang nam chi ge he ge ra ra zhe jing de le ya Ru gong xie zhu se me ge qi zu le ri la Yang ma ru qi ge zu ye jing de ya Yang ma ra mi tu chun da ya rin da Yang ni ma ta lu ku lu ri la ya Yang ma ge ji ge yo lu rin da Li yo ku ma na ma ta ge ri chu ya Yan dang se me nya vi ma la ma rin da Da sta ge nan ca ri vi tu ji ji ri la ya Yang ma na xian bu tu zi ge ri ri la Yang ma na ta ge bu tu zi ge ri yong ya Yang ta lu ni he mo ku tu ri la Yang jia ji rong ge ma zong ri na ya Yang ma la ku ru wa la mo ji ri la Ta rong ku ru rong ge ma zong ri na ya
Yanji la khurwa la mo chire la. Tanjo kenjo osla mazan chena ya. Tanjo dar khurwa la mo chire la. Tataru tiyera masla dine ya. Kamga wahtan zuhba mantar harita. Yan tablaqlu ayaz uvarin caraya. Yan daya kisr uvarin car. Tatik samana avikuwe chitiyaya. Ulu mardik jahsa tani harishun. Yang ta lu lu la ta vi chi ti ya. Yang jia wu ke ke chi ti chi ri. Tan ji ta gu ta nyam ti chi ri ya. Yang mi wa par ke nyam ti chi ri. Dag nam tiye loo tla maayin chindaya. Qalang la di la chin karo chi. Yang loor na sir la jirli chisamaya. Qalang san chin khtla bir dhokpo chi ri. Yanda manda antsang ngargul chirila ya. Yangadam lakshin jikshil maya chirila. Yangargabdi stupchin glungu chirila ya. Ya tarung tihra mutsal harini. Yang pola sang atang atam di tang ya. Yang mala atang lamo di tang. Yang wala sugo amrak maru di tang ya. Yar jak gashir gingu mago di tang. Ya ngargul sa na tamal chirila ya. Ya te lan tha ya yoli chimil. Ya ni bu ni ku man tu di ya. Ta tgarang na gu ku tsul harila. Yang lang sa to wa kan mul di ta ya. De to lang se wa chi jil hari se. De se te ja nar ge ja hari se ya. De ngon zna nya ba ta ri ga hari ta. Yang darsil to to nyam chiril ya. De khwarsil stag to dali chiril. Yang warlang o ambo choti riyol ya. Ta choti ting gongzan rila. Yang ombi chang tarngam chen di tang ya. Ya hua wu anu hua sang di tang. Ya ngargul rung la kar jen di che ya. Das jen bu tog mar pe ma chi ra. Tsunog nombu so kalem chirila ya. Hwa zambu nchabda dhlpo chinda. Ta teksana.

야 칼라코나 카나비타더서이는 이마쿠글란데와치서야 칼란처와소나타토로시르 느그차파소나조파치고마야 아르자 우글란단다치르네 칼라타 랑이 무소시주고 쳇다 세록서르케 파타라 karu rungu ka pata gaza mkwa ga gaza yang ga terma ka ajao ga ndana jiga arjalo n thamchi ki ta arjao yarsi gu ga samzgra chang shima tudu terang hrtong tup na kwa ga shino ta nguma denga ta longhtan ga nangkhan tazo yang galang ga hla yin ba marto arang hla tirang karna gzik ta minno thakka chuka nyami dadi arjao ga samba ta tirang karna ga thaksam ga longhtan da tsawa zik ta kanga yol ta mapsil nga ga namti karo ga si nara tirdung chamo ga nga dukoy nara terang nga xiano mersta na zik ta kanga yol sami yiyang shirgalanda lenga

Yang a da ng a ng u ma xi ri na ya. Nga de chi ne sto de ne cho ka chi ne ya. Sto ja ka ra chi gu se shu ri ne ya. Ma ja ne tem gu ya shu ri che ya. Nga ga la wo ka sa cha ni la ya. Wa ngar gul ta pa yam dig di na ya yang ga nam ti la ta nyam du ri na ya yang sa ti la ta nyam du chi na ya yang wa ti la ta nyam du ri na ya adal ga nam ta ka ru se ta la di na ya Yang a nam ti ka ru long shi ne ri la ya. Er di tar ku ru chi ge chi ni ri la ya. Yang er de mung bu mung su ni he ri o ya. Ta mung di ga mung mung la ng a ri chi ya. Yang ta lu ga lang di ma chu mu ri na ya. Yang san lo aran di chom ni di yon ya. Ya long tan akhti mna ta ma di shon ya. Yang te la tl wa yo ma ti yin ya. Ta rong la rong di ma kar ri na ya. Go chen go to no galan la di me la ya. Ma wo mo chle bi nyo le mo ri la ya.

hanza na nya ma yang che nya ga chu lan cha shok ya se ti a ke chija yo larga tanya yo harvare chara aptan yama ngayoska amjogsho yamdo amalata tayung che nyaga chuna chugo okshok yaba yanyata chuja yo la cho se nya se er ka ra ti ju go gan che

Chop sa va pshe te. Zo gon to na zi. Nga ma pshe va pshim zot na yar ngon me. Chom chok di sha nga. Khuk shi yang ka be. Chok am chok sha zi. Chot sa gap sha jar ga lo. Azo chet nyar ke.

Lok zoma shetrjezi Ngirar jariar tse lo Zornya zato ngi Mantan nyamdan Ngipshar jarbzozi

ali ya namo ya la adaya ma chundi anzam la ya nya amare ya tonto yanga ka aro yena ta sim samba anyo to yanga ka ha simre ayam tin songa ana ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Jesus. Ta shera bjen no sag le zo se ya nya shera yar ko sem ma song a shi e ri so da tan sen ta song zo la ba yan ta nga zo ba yan ta nga zo shi e ri so ta shi ra bjen sa gli zo se ya nya ta zo ko sam ma har juk nga shi e ri so ta tong sin to

0: Nyamkanamba che tsu de moyina. Shuni tsormu da jangchu nyenchen khang woshkal la longchen ji nyin shabi lenchen na hwan dab she ji yin. Ti tsul tik dang karma nga chi ni ti tsul den war gu zum bi ro mu dang lenchen na hwan dab she ji yin.
1: Tam ger go mu olung te do bi ti xim ge ma chi go bu. Yikim dashi shugmul qovim chornun ge workil gungchin
0: Ditsul of deni ditsul of jilwer zhongying workil gungchin che lenchen de jistong sheji Ditsul of jeni ditsul of jil dang karma simchi wer shugbi sanjir tongji
2: Kormun orkul alun tinki shubi sanjir.
0: Ditsul of jil dang karma simchi ni, ditsul ar gud dang karma simchi war. Zankuru jiv za dawa ni za pembi war. Helkir melung lintin shtong jid dang. Za nyami nyan, abditang ziftu lintin shtong jid yin. Ditsul ar gud dang karma simchi ni, ditsul jid dang karma simchi war. Jibzil lamtun lintin tatung sha jid yin.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, che la ka-shu-gu do-yi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jo-mu chim-ni, che la san-dab-shu-yi-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-i, che la sem-khtum-jua-li-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-cu-lu-jit-ng karma-sum-chi-ni, di-cu-lu-jish-chi-war. Shugbi saringir jartung sha ji yin. Ditsulub jeschig ni ditsulub jeschig dang karma simchi war. Zankur jie za migmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang linchin shtong ji yin la. Zankur jie za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jartung sha ji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, ti jim bo zha yin.
7: Tīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngkhtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngkhtōng.
0: Tīcūlub jīnī nī, tīcūlub jīnī dāng kārmā jī wār, tītō sārīngir tātōng shā jī yīn.
2: Tōrmīn wārkīl alōng tīngi tītō sārīngir.
0: Ditsul jeni dang karma jeni ditsul jiksim war na chung si bier ga chul len chen f jar tong sha ji yin ditsul jiksim ni ditsul ju ji war zan kur ri za da wa dang za lh ba za ba sung ji la to ri ng er khe len chen ta tong sha ji dang zan kur ri za m g m r dang za phar wa za pem ba za ni ma ji la jar tong sha ji yin
8: na chung si bi ri chi ji to ra
9: 我比我有 hirka shankam
10: 比我有 senjuye kartu
9: 拿出席比 yeldi就是这种
10: 主播穷穷走
9: 拿出席比
10: 拿出席比
0: 拿出席比 拿出席比 拿出席比 拿出席比 拿出席比 拿出席比 拿出席比 拿出席比 拿出席比 Chimshchung dang xiolim linchin jartung sha ji yin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war. Gangjung shalang linchin jartung sha ji yin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung sha ji dang. Zankur ri za migmir dang, za pemba, za nima ji la jalang li shtung ji yin. ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་ཡ་བར་བར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་བདེན་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅི་ལ་ 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자퍼르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자퍼르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
3: 아르니는 토인키흐담야 강중스 장등키쇼라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른게르 자스통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 제르기버 잔쿠르지브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 Chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang Zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin Di chul jer ge ni di chul jer ge dang karma sim chi war sar ngir nyam jog lenchin shtong ji yin
3: Sornun woshkil gung chin
7: Somun woshkil long chin
0: Dichun jirga dang karma samchan ni, dichun nyehe dang karma samchi war. Warnang chanjipuni linsan tatung shajayin.